0: hasa ni guseni tuagu hosteru. Mafala hamai me wagaburi wagie huriyu. Kaba sa waduga. Hondara gubati huriyu dame leha subu diruni luagu shiluha di bula. Aniha kati le luba I badugani. Anyahi gadri uguri ya ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyu. Faye be me lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du moi sesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile da gagu da wali honguari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
1: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugu. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gadu. Daleyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadage huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagadu ni agrigia. Aba harigaduni pabulu, aba haguaragu ariyaga.
2: Uguri ya Israeli, idira wahumawa. Aniha uguri le, leibu gubali sunflasu, arufu da huu sungirige ya uriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama baya huriyu templu rugun, avie deiflasu sandu tile.
1: Harinya gubai itara, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu, Le Efesuna, harita gotiati luagu barilani tempulu rugu. Aba hachagara gu sun lila na fulasu, aba hayabi grigi ya eiba aguena. Aba tiharigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditue tempulu, aba hadoura gu ni bena furesu. Afara liyebe hilagubu, ligia la chiliru uganu lugumada luagu chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem. Aba tilongdaru ni agumada lisuda ragu hama habutigu, Aba la chiliru eiba agwena lenyehe habai grige. Da harini gumada hama sudaragu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira gwagadu ni lo bia grigri. Larigia, aba laligu da hakate ila. Numa kala liduru be. Amu ya gwena riguti kate hariyagu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arintu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachili ribailu wago tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaru ni grigi ya hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
3: Hilala! Hilala! Hilala!
4: Hilala!
1: Dale ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada le houba I sudara.
5: Gayala tinabimre habuma.
1: Aba lariengu gumada lu.
6: Kariengu ditibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptu na le meha digu bai aba mabuchu ko logo aba na aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya lido flas magaire wa
1: lariya gati pablo lo
5: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lum bigiru na luna dimre ha hon virigi
1: aba lichu gu gumada umalo aba laramu pablo lo ago estepo Aba lichu gu seini lo luho bu hon grigia lu hama nisho. Da mani gali, aba la dimre an hon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba la riyago.
7: Hechos, capítulo 22
5: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igin eguwa.
1: Da hagambu be la dimre an hon lida herero, aba ti ma hama nisha guagadu. Aba ti la riyago hon,
5: Kuriyu au, sun sui na gubai, uburgu tarzu na lobo agu silisi ya nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uwarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati na sunwa da lun, neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubai rigi ligabri hadigu ni ugunye weyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubai, barugu wa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha Damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luagu Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafa dina lun nachilirun Damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau. Aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariangu, katabusa nabureme? Lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalile adimure habainu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme? Aba lariangu nu, saraba baibalagun buweye sun Damasko. Nyeng balariangu asun le lumba ibadiguni bun. Kaiti marihin gu dalad na lubai buga larugon galigia, aba harg duni ha numabanya nuhabu dari wachulinon Damasku. Ni aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuliti buidu luma lilurudun Moisesi, buiti hadimre hasun huriyu ha ganaubanya Damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chulirun, aba lararamun nubadu, aba larinya gunu, niduha Saul, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasaliragu nabureme Jesusu nu aba lariangu nu friba yagi Jerusalem gie ofuda ladiga madigu bain huriu gasu laule bariangu bainuagu lida flasule aba tinariangu lun nabureme subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya ha afinye banya buwagu furisunurugu baiguananya. Niyad nadan le lafaru bay Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gundat na lau hafaru ni, au onigirubarun hadairagu ha hafaru balin, abalariyagu nabule menu, baiba, ladiga nona ha badibu dise apurjiya hon ha mama banya huriyu.
1: Agamba hamuti chililumo ladimureha luwagu lidi apurjiya hon ha mama banya huriyu, aba hagumestaru aguwareha.
4: Afara hame hilagu bay, marija tilula bagari.
1: Kaiti hasigiru aguaraha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launaha abeiche luon ladimreha, lo lasubudirunua kala wago haguaraha grigia luago itara, dale grago hamale lo habeichoni, aba lariango pabulo lo habuti sudara leyembe.
5: Garicha tun san lun habai chun aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
1: Da lagambu bani habuti suda rakate ele, aba lidi arenga lu gomada.
8: Gouni ki ba te lau le lumbai badugani, romana te wugiri le.
1: Aba te lidi gomada lo ago pabulu, aba larinya gulu.
9: Inaru ni logu romana ba?
1: Larinya ga pabulu lu?
5: Aha.
9: Faye itina saragu sensu lu romana na.
1: Aba te larinya gu gomada.
5: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Larinya ga pabulu, aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luwago romana la pabulu, aba lanufu de dago luweigie laguragoni. Laruga, kai busie lubei gumada la subudiruni kala liduru bei pabulu hon hurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagaduni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
7: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabulu hawagu, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira gu nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luwagu liyuma pabulu. Aba laria gu pabulu lu.
5: Lagayo ha babungyu wagu, biangwa tigibu buguya le. Nyumbia nyein lubaguse ragudnina kei larinya guni lurudu. Kati wagu bagayu hanuagu, adira agwai lurudu.
1: Aba harinya guha nyein bayalun,
9: Itra aliança banabo ni fadiri le inyo timaboy, le lufadiri buingio.
1: Abalarinha go Pablo.
5: Ni duhanyo, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyo timaboy, la diga tarinha le leru bungio, minyera go bay le ago.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diruni Pablo lo hago.

0: disi beguru bego teyere gudu bahoru hon aba me higi nunu fiwa nyo surusu heigi beitugurugu aba me hagudu nula watu gemeti rula lipungi utido hanigi lunga dugu nile labuse rube la huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larie gubei bungiu vuri to parihibo tuguye ome bu kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubo.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
2: Lari Jesu kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubo lau limiri. La guara guati lau umala li hereti lariñega.
3: Abi ni sa Babilonia to wiri, weto hapi en harumafia ni, haramu de guante de su, abuye de sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere habute. La dega sunda necha nebu, bacharu en lau didenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe itegu ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera gutungu.
2: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furika mababi loyenge hugile nanimu. Mafara hamantu malida tifigong, lumalida tabai chunimu. Datika kibe kwa litifigong, dalilu la chunu lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humantu babilone keita diga hum amu, fai humu dobre loile tadigubi. Ruha maba umi lehele timati, bian wei afetum, sugulo le tichi bwe hum ama. Sufri yududa humu, kemene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, datika alia la tati da tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
2: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubo, haga noba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni takudu. Aba me heredenu disi, le hanofu delue tabai chu, aba me harihengu.
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay, lida argumusu ora liabi babai chu.
2: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubo wakubanya, gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, girigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, suni risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
2: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida oburgule, heredur badise le hanufu delue habai chu, ayahu heina, asakri heina, aba meharinyagu.
7: Fugi abu uburgu wairiti, itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
2: Sumri tarune ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha nadagi meibanya bananaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
2: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahu waha, asakriha, aguaraha.
4: Fukia mbabiloni, lewe weiwe, Risi enyae mefunha kakune bwenye wakoru. Banana, lauli risi, anilidara nungusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suse rizuboi, du Babiloni, buguye siyebe, umuhungui apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
2: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itara be ke aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
8: itara luba larari de gdiniwa Babilonia uburu gle weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriu uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gle bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu. Hama ha lanigu bungiu. Luma hata suha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Larinya katele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
9: Aleluya. Lani wa Mungu ta salvani. Weri ni lomba ku. Kadiga abira dadi lani wa ni luma isuruni. Siadi la ruwe buhorto agadi bali ubo la ukadalu kuri. Hagu ya dalali hapara wa Mungu lani kwangu.
2: Abaya haguara ha.
10: Aleluya!
9: Aleluya! Magumu bela muda ilu tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu wa telu bungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilagabu, lariya guaba umala liyarafa luige lala bungiu.
11: Buku ma uweiri kundilu bungiu, sungu guja le esezi bubani, ani inebe la kum, weyanga ni mbrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
4: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti pekabafu aruwe, gunda kukoma, buiwa malau gundani, ruwe kie me uweiri kundilu, La tega chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tau tadaura gu lino to finu. Haruma ani mini tubuya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
2: Abad lani gu anghe lino.
12: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako banya. Lido fedu le lani na la marie du mudu.
2: Abad lani gu no.
12: Dimuri buri inaru miti. Lelaria kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu gyanghe liligia. Aba laria gunu.
12: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya. Hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Ugano lela nirube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu wagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari meligahi bungi. Beriwa yulia hiri ile, tuwagu lida, Luma lagu liyadi.
7: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, abure eme igu.
2: Aba narihi aba anhe li rara li da veju. Le aguara gubei, lau ere hon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
13: Higo ugu, ondara ko guma lung ome wala dinara gudu buingi. Ho guma amuga hagaru du uruwa igu, kumati matinya, ama bugdunya ganyatinya. Hagaru du gabayu hao sun ha, awari habali. Hagaru du sun hawuye rugu girigia, Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni dando nyuguridinya kai waina mun
2: abat narini mosturu hamaluroi te gubo hau hanigu ondara gwayelu agenda lumale warimbe lo gabayo haruti hamalani abala dengri mosturu uware numa profeta yeti lebuga adigwe milagro ligibuge mosturu dauburi milagro ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igere kwagi dabai ho wolu laburdu liri mosturu hawa Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wakun tau efei to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20
2: Larigen aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele fuso le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larigu duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia be le satanas aba lagre guni logo miluirum aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigu aba sei logo bena Lume ye dudugi la yalla nechanigu dari lasgun miluirum. Lari geme miluirum ligia. Ligira gdu ba logu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibiuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugi ye hawa ni ha meha adirruba ye chigu luegi hapuri cheni lerenu bungu luma luegi hadimu ni ha luagu Jesu Kristu. Ha mahudurugumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migiru hagia lo lichugu liri hereberugu o luagula harunu. Aba narihi hasaru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uare luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilagwanya masaru te lidage oweni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asaru ni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asaru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu. Ani jibe ba yakei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye doguni flasu le nyei habai lumutu niya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monsturu luma profeta yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumo chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu wa buriliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku bayalida. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburdu ba yairi tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arase yulia, keyaba adari, dagunyu lubata dari aba nagabu nari guaba umala lihere tisielu nye
14: ariha ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana u bahama anihagia balumuti niyo bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate
2: abati larinye kubungi yu
13: alinye ba adiga dumuti sun kate iserime
2: alinye katiginye
13: baburiga ladiga inare niti dimuri brinde aliganyana ti lafie nunu waluwa
2: larige aba larinye kunu
13: sunha nadigu ni sun kate le au alfuwe dumo omene lagume seha Lumo lagumu chagule sunkate Le magura buti Nichu kubalu Lulatu lida agenlise seduna Le ichu kubay ibagari Mafaye hagaluaga Ha agayi lubali huribuni Heresi lubay sune lubay habihini Kei halagate Kei nirahi Au mehabungi ute Hagie me nirahi Aha yeti ha Anufide banya Ha mafinye banya Ha yere habu banya Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaume esedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
0: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu, weiriti ani inyu ligia. Aba larufu dini, omwe buburu kusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau, larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha, kei limini, aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kai bidri. Nyenye haba barie iru wairiti ani inyo ligia. Laudusu bena geyegu lau uburugu ligia. Haba angheli lagu kaa bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buriwa nye lagu buri bena. Uruwa nye bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iluligia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye haba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawe gadri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la diguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degu. Leti burilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gie weyu ni luma gie hati. La degu le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la rungonga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. lulichi guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie ari ebunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi, la usung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburi wa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagie riguba nyabelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
2: Abati larufu do ángel iligia abaduna harumatinu, leichi gube ibagari. Harugongati kei biduri, lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafuri. Nyinye iduna ligia, lamida go lemeri uburugu ligia. Ani luago biya alo baduna ligia, nye lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dube duus weyasu, lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nika tanyay nu labu genla lenyana kubungi. Nyeibe lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba, luma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime aria bunyi. Haga nauti yenyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kung angeli ligie nu.
0: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
15: Ariha huma, anate madisa. Kolese watile dugu bai kasu lau lugano te bungiu, le buru yu bai tida liburu to.
2: Au huan, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
0: Madiga bai le, lupu I bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha duke banya gasu la ole bolimo nyi baiti da liburu to. Lum la bungi bahu duragoa.
2: Ani ya gati gien nu?
0: Maramu da bai lugano te bungi le bolimo nyi baiti da liburu to la duga gara falita lum la gu friru. Igira banya ha uribe banya lum ha sigiru adago uribani. Havie banya lum ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege gua banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
15: Aha. Madisa liniabi, anibarunu muti afairu waho le lubi lichu gulinu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
16: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
15: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda subtere gudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
9: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
9: Higabu.
2: Le magre bubai, nyu bai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu baniburi kate ile, Aninya gati?
15: Aha, madise liniabi.
2: Itarala, higabu, wabure me Jesus. binilan wabureme Jesus Kristu sung huguya itrala.
14: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucagu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucagu lumage Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haula mulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugia hagusho. Faresi lugushi Esuromu. Esuromu lugushi Aramu. Aramu lugushi Aminadabu. Aminadabu lugushi Nason. Nason lugushi Salomon. Salomon lugushi Boso. Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi. Rutu lugucho. Oedi lugucho Hese. Hese lugucho Uruwe Davidi. Ayaha lagucho lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi. Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugucho bei Roboamu. Roboamu lugucho Awiasi. Awiasi lugucho Asa. Asa lugucho Josafatu. Josafatu lugucho Horamu. Horamu lugucho Osias. Osias lugucho Hotamu. Hotamu lugucho Akasi. Akasi lugucho Esikiasi. Esikiasi lugucho Manasesi. Manasesi lugucho Amon. Amon lugucho Hosias. Hosias lugucho Hekoniasi. Haula mulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagucagu lumage adengreni Babilonia, lumo lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo lagri yahon wasalbara gule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu. Gadara dunyon lumo Jose. Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu. Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatidurun. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia la rufudagu aba lani wabureme bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
17: Jose la guga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu birunu Maria kei sigumani. Aduga irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifiri sangu liabi. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
14: La susare duba isun kate ele, lo lagumfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
17: Babagi na duba aba niburu ito toga ni niri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
14: Lida fulasu le giri bei Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame le Herodes la urui bei lida fulasu ligia. abati hatilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo, aba halige daha harinyaga.
18: Hageisa harwe te huri ulea agura houbei, ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo, wayabi en luwahu drogulun.
14: Dale lagambu ni uruwe Herodes katele, aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua runhon sun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriyo, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalga dagunia halia balan lagriya hoa Cristo. Aba harinha gulun.
2: Belém, lelumu aruguba y judea, ladiga italinha laburidini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea, buguya abalida geoburu gueri gutimati lida amuale, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutuni ha Israelina.
14: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belen, larinaga hon.
19: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, havisara name. Nyundu namu agine ahudura gualu.
14: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu sarago. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulun.
17: Saraba, warube irahe leta usu luguchu, anula haba hau ehiki. Aba meherede lunyengu, darime nabisa lunyengu, ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilakudu.
14: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinyagu bai bungyu liyumu luguge profeta.
17: Sagana mutimiru Egipto gini.
14: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu, aba lona ha afaragwanya sun irahin ha biyamati irumu hau lu unabu, ha aganobai Belen luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chuto lagiri honu wa irahe ligia. Itara lien lagun fuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
17: Agabuwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igayi. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyahubu harigi irahe.
14: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
17: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarni iragu le.
14: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
14: Lida udan ligia. Aba le abi huang le abadi se hebei apuritia lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya gu lida lapuriti ha.
20: Asakri ha huma. Nadiga yarafa le larui ha buingi.
14: Huang le ligia le wago be mehe laburi ha profeta Isaías itere.
20: Agam uwati lumala li aba kiribia agura halida fulaso magaira wati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
14: Lautu lura kameyo ladere kuhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, Aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itia luha badi seirun. Aba larinya guhon.
20: Arasa hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni. Logu figau le lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mgafurangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma ida agwa ladigu wagun Abraham wagi ladigu nariye he hun lo gayara la ladigu buingi ladigu wagun Abraham lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nigunu ligei ni lao. Anui haru lichobu li luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. Aba me laraidu ni tirigu, guda lai me sagadi le mabu iheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
14: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyeni lubai huang lu labadi seiruni. Mahati ya behuang labadi seiruni, aba larinya gu Jesusu.
20: Au lungu boi babadi seirunenu, bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seiruni.
14: Aba larinya gu Jesusu lungu.
21: Itara luba gwento, laduga lungu ti wadugu nile lubai bai bungi.
14: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahure chagusielu, aba larihi ni Jesus susifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinyagu aba umala lisielu gya.
22: Anihaliru lihisi ebuinu, le awwe ome gulandugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
14: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wye yuluma bian wen ari abu meigiga. Aba lalamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Lari angalu.
23: Ahen lirubu bai bongiu. Saligu agitabai dubu le feime.
14: Aba launa bu Jesusu.
21: Tari hare leneru bongiu. Mamaru bai tau fein ha bagre de grigia. Abagre tu baginya lausun tu mure le larinya go bai bungi.
14: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
23: Ahin virubu bai bungi, chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tariha lereru bungi, larinya go bai bungi hon lani angeli gu lun huni girunibu. Anegu bati bu haha buru bu. Luma chugera gula bugudi luagu dubu.
14: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
21: Anega tugien leneru bungiu, mocha go boi babure me bungiu.
14: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa go boi lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
23: Nichi go boi sun le bun ahabu ahudura guanu.
14: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
21: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turokua, lun ruguba guinye beservida.
14: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu esterivide. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hagele rasa ha Zabulon luma nafetali. La susere duba isun le, lu lagunfule rule la buriha bayme Isaiasi, leme ha profeta le arinya gubay.
3: La keira Zabulon luma nafetali, lida luma lubadu barana, luegi ergo le nyegi lubay la bocha veyu libiti kordana. Galilea, le nyegi lubay agana vaka mama banyo kuriwi. Kuya hameha lida bibuburiga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bay, la munyo nga, lani na oveni, arugo nga guda mali hawa.
14: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
21: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
14: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bay Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Falahumana, aba me meseni hadun la udra. Ana harugadu me kuriki ya nun lunani kume.
14: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuriti hani uganu buiti luwagu tilarue habungyo. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luwagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
14: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
21: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bay hon lu hebelurun lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yo kuras hon. Ulese watia ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watia ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha godeme ha bubanya. La dega godem ha bubai bungi yo. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi la. La dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirangi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele ru bali don la ruin ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabagu nugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luwiyari yeni huwagu, luwegia nani guhuma. Gundanyo huma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielu, italalinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
14: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
21: Italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomu ahin leferi dira salu lubasuwa, Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigiragu ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubole, aba uburugu le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu tilarihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba agafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hausun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durung wagu da humai hila pohata gurige. Londa mela harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimu leha buiti luagu wagu chi bungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu ni abia la agidere ili lurudu Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunga bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine li luru do Moisesi, darime lagun flirun son katei. Ligia lelu bai ishiku ti me berese ni luago furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gine. Arvu da ligia hongri gine lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida laruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan luwara gu. Itara ginye la rufu daha, wairi bai la nungunu wa yagu ta siyelu. Narinya hare hon luwako ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wai yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, mebel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelu. Agamba humali luwako rinya waguwa li lameha hon haguche gu lu mafar han huma. Ladega furume warga lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narinhare hon luago furume warga lan le agayinti ti luma gurigi ya lile di, lagusera guduwa ba. Leanegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyeng uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare, ba unyeng, ababarita guni luago anihi lan kate li dan furume warga gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiru budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nungu ni bu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay le deregeru ni bu lun agusera guduti. Le deregera bu me agusera guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulai nyinginya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumi gwari gulan le awama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas lanik. Abun lubaiti la figo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdi ni aba lida ge umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Duru bai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdi ni aba lida ge umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furime guwari gana le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamare don ligi buwagun. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igre warga ladiginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha gulun hagun fliron lau lel hariya gubai lau afin yoru ni ligi bugin bungi. Au nariya hane hon luago mulu muti la hafin yoru ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru gu tabai waruwe ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunye gwarigu amu kate hariya gun lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lung magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lung. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwe gen hisimisi. Igre humi lungi gen lanugunu habite. Aha la fosra aba grige lo hanuga aba nugu ni luago aba maile. Baru mi lau bia maile. Furumi wargle amuri ati aba kate huma. Rohu mi lu. Michika huma igi hanaga luago le afure dehate huma. Agamba tungi luago ariya wagu alame ha. Hinsi labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba yin hon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay awsaro no. Itara lo baliraha yin huma hugu chin bungi yo le siyelo bay. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahe hari gubanya lubei hinsi ha bubanya hon hinsi da hon kaba kia faye ti heresi biro luago lira adega hamuti gen asa lufriti ha gubra bali lisensi na gumadi itar ahe hon gubanya lubei hamada gu habusar wa kabui ti haruftu bai lau lira ibini ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega hamuti gen uwara gwa huma lubei ti keisi uwara gwa la hagu si bungi lesi ya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
14: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ge wubu oguginha larinha ga
21: goni ge humalo e hadega kate buiti ha gibu ge ngri ge lunru hari hun ai hadega itara nishu bai hagu chi bungi le sielu bai afayeru wa ha ige dame lu bai hidara go aba go demeti masubu tiraga da humai lunsun ubau kaise hadega ha biango banye gibu ligil siru go luma umadarug. Hage ya, hadig ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadig ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le ariubalin le hadigu bai labu gen libidin wa, lishi kuba hafayiru waha. Tagin ele hafuri don lubungi yo. Minta na huma kei ha biango banyi kibo ha hinsi apen hon lon hafuri don rara tida ha ligi li zi luma lida legeya don uma lon harihi ni agurigia. Ni nara hao. Luago lau la hadiga ni lira ibiha hama li hafayir waha. Tale hafuri don lubungi yo. Bela uma hirumu rugon. Daruhu maime hubenari aba me hafuri don lon hagu shi bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu chi meti bungi yo le ariho balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayiru waha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga ha ibidi ha bubanya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mita ra huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara lupa lupaiti hafuri idun. Wagu chi bungi le siyelu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyelu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferud na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferud na wamani ya hadigu banya uribati uon. Migira bawa lu waburha lidon ucha wakuni. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Oba ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigon.
14: Aba larinya gu Jesusu.
21: Uguya, tame leha yunaro. Muruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ayin uguya, da leha yunaro, shibahu me higibu. Aranse kwa hugia mehungu. Mefeha mamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shinruguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara ko ma irisi ni jawo bo go lenye lo be gayara la ha hu chin ha mutire ani ga ga da diligi yakate legi nyehi lo be gayara la he beloro hiveru ti lo hiveru ha ondara ko ma irisi ni cielo lenye lo be sinyala ha hu chin ha mutire maga da diligi ni kata me belu ha gi hiveru ti ya iveru ha nye la de ga lenye lo muti irisi nye nye ngi nye hani agu le lamp.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Lo voy bajo.

0: Logaba veju, dan le lafri din el boi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulugu, diseru lue, abalarinye guhon.
1: Idalinya san harita gongorugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gulun.
2: Anya hingarinya gutia, luagu huan lale, abadi sei habai buguye. Hibiri, arinyaga, Elias. Anya hinginye arinya gutia, luagu abala hadage binadu profetagu, asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Agye huguye, katana gya lidan harita gong.
0: Larinya gafeduru lun.
3: Kristu, lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Abalarinya gu Jesusu hon. Lau erego, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
1: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanego bet na uguri nya uiri gu ten lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilago bay, aba menasaron lida ngi owe ni luago luru nga uweyo.
0: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
1: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru nga, falalan radega le abuse rute le sefru ni libagari le feri dirubai ahin le feri diruti libagari noigi le sefru bai kagi hola longu riga lagan ironi sungu bau ahin e feri dira o laguni chegon la longu le anigo ti busiga no nuago luman luago nerero au le uguri garo urgati ni busigari badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gunugu chi hama angeli go hasandu bai ni naran hau luaguanya hin la hata ge haya banyo kwento Mowe banya marinha ga hamai laruin ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larigen, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongi. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lun.
3: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
4: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelubay gubay.
0: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lilan Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate ile harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grige nyendo tien lubaron Jesusu, abalaguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
5: Maestro, flese hebubanu. Ariha bai nire le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ragua guduni. Aba loweha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligirunye. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Lu hasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba loona bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa dan nenedero huma lubaga yara la hafiena nuago. Ida me laguma cha mafinya ni le hida bai. Baru bai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. La ulela degu bai Jesusu, aba lani ego hon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule uguri garuwa rgote, aha burugu nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, le lani ego bai, la dega darunyo linya hasamina, lu kate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulung, lulafuna guagadani le larinya gubayhon. Abahagumeseru disipulu gu, asigene hamagua, luagukala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanug aba irahu lubadun, abalarinya guhon.
1: Le recibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumutigine leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bay hida, lige wairi gutima bay.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu,
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
1: Meveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagi anyain.
0: Dan le layara fa dubai, dan lu lanagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi, lu ladigani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
6: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden hahon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agani chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyenga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Lariyenga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyengu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu laguti larui hapungiyo.
0: Aba yati lariyengu aba lun.
8: Nabureme, busetu na nafala unibu. Gama lumo, naibuga yebea yoro gon honha wabi yebae.
0: Lariyenga Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruin habongiyo.
9: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ile. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun, bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbay lidinyi. Larinya gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbay la luba honua, ane logu watinyo nadagumi itinye. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha nadagumi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu humagua, ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubay gurigi ahinsi ya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna, Dame le hashilu lulidon aba ageiru le nyilu muti heresi biruwa. Hou humay le ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun hashilu lulidon aba ageiru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi nilikali ki hageire le lagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humay lago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lago lida la meweyu ligia, anari metimabay habay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugyabu huguya lila na Korasin, ugyabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamoga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamoga la sansra wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadawragun ludu lumahanyuru lida baligi. ahi huguya lida me luweiri agusaruni weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti uburu gule kafaru na umu arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hong uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu larua ihabungi yu.
1: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
10: Wapure me! Ibi ni sifiri guuribatia agaba hamoto ya dale wa sagaru ni elida ambiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lwagu ruha dina la ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lawson lira, magunda rahuma lwagu hagambu nu sifiri guuribatia, gunda huma lwagu anihin la hiri buruwa nyu siyelu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Ladiga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwati ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwati ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi raguduni.
0: Abati la digiragu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runti ya yabe meha harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nye yeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nye.
0: Aba louna bu larinya ga,
10: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina, hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun,
1: buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, abalariye gu lun Jesusu.
10: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lwagu luwe yesun, aba harigaduni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gun. Gulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme umaligia. Dale larinyi bali uguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levi nyengien. Na gine le larihi bali, aba gine legeye dun loe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigiru aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Na le larihi bali, aba lagude medagun loon. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba laguragu ni. Aba lawari ragudu ni luagu li lugu burigu. Aba lanugu ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, na le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chungu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni gibay uguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gien uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa li dan baritakun.
0: Larinya galun,
10: le gudem he bubaylu.
0: Larinya gayati Jesusu lun,
1: bayba, ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun, aba la chiliru lidon aba liriru fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, Wiri ti teteniru lu tubere segun, abatariengu marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isu mbere segun nabuga, arinyaga batun lu tidara gunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumon, abargin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilen lubi magida rubi latwe.
9: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa tini kata darugwa tilau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubilabu gen luburiga, lagambuwa balida na larugonga. Leharinya gubaidarugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai grige ha gabafu ban yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Nanya gali hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanuhu da dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu biyan gawana. Lausun lira ma buli induti bungi yu ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani guhama, narinya gubaginye luago nani guhama hagibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gubaginye hagibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gule harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewari guti, gayara tiferudno wala, aha ile anabagu tisifiri sandu, Sinyati ferud na wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu luha goseron. O hagibu giyon la tabu tegu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura luha dimuraha. La rufu dubai sifiri sandu le lumbay haringu ni hon.
0: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya luhen susu.
8: Maistur, haringa ba lu nibuganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
0: Larienga Jesus sulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Arienga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu lehon larienga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyago, subudi nali kaba lana diga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba menadiga amu weina mutimato. Aba menaredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinyago nuniwa, buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun, uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayareidanyo, kapa saon le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bungi.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timato funagi sugu haudu nur. Uwa tini aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri kate. Ari huma idalia la lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragu. Ani lausun lira, ke narinya gu ni hon, ni mehe urue Salomon lausun luwende gu, me wende tunti ke aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo, ani haruga lagu dunya, hugia digame samadora kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin hugu ya, ani inaba hugu chinle sobuti habuba ilu sun lehe megiru bay, alwa haumei lubay tiha laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megiru bay hong. Manufu de da huma lubay ti nirahinye, lau sumibe huma, gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humei le humate, hizi ke ime le begi hongu demetin, lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisini magumu cha diti jagu tasielu. Lenye lube isinyala hebelu nuhiviru tia uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi ya nyuhuma durungu hilampu luba nagiribu dunsielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba leora laguwaru. Ulesi wabanya musu haa ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluru. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, lwagu lula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
3: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun. Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi agwarigo onigiriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunye lida da. Fulese wabi musu lela dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le subudi he bube lun ka lan la busen rube liyugu diri. Ani maran seronti ma bahu din lei la bu ichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun. Aba la dugun kati leburi lunti la bu ichun luay gine. Ma wairi ube la bu ichun. Le unti lichi guwa gibeti gibbe aluguti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gine la riyan ha gibeti mabe aluguti luma gine. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyenga tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada lah, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubei luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyigi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
9: San Lucas capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahaya bi grigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Aki ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo webe ihawago. Harita kwa tun, luagu weri timalan hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hun, lariya ga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Abate larinya gulule onigiru bali lichari. Ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyeni luwagu nikata. Aba lounabu nile onigiru bali ichari, aba larinya gu. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudi na awoha au metau. Hafu kata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali. Nyi Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu. Nyi nyuti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligi. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu. La de galarita guaga de Jesusu, de da lue yuru emera guni. Aba la niña gu hongri ge hanyi banya.
12: Aniye sisi weyu lida di mas lu gayara la luwadi ge marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu legia lu lagara ni hongho. Mama lida lue yuru emera guni.
0: Aba la niña gu wabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate uerigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li shari rigu, aba la boshon, aba la weri tun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la noushagu ni laruwa in habungiyo. Itera linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgira. Aba lariyegu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desaha lube hasalbaro.
0: Aba louna buni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara belan hebelurun lida gen. Ladiga kainariyegu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Ugele bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, larinyaga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba me ti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu. Aba me ti louna bunu, larinyaga me. Harinyaga nali hun, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugele dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akun hiya mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hadagin ha, gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumietia. Hame tiye furumietia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinye gulu Jesusu.
10: Bai bayagi, na diga busenti erodes lafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye gu hon.
1: Hei ba, harinye game lu wuguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiya hadagi agarigia, areida guagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuweyesu ugunye haruga luma larigi haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luwe Jerusalem.
0: Aba layahum Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na. afara kwa humanya profeta go chamu kwa hugya dubu hawagun halona habanya bungi la uganu buiti hon saragun yu weya sun nalugo noni gero no ke toino gero niya gayo tirahin labu nya taruna mahatun igra lahatun bungi ani nariyane hun lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo hariyegun biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
9: San Lucas, capítulo 14.
0: Luego veyu le emera guagle, abalidi Jesús eiga lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesús, nyinginye aba vugiri sandien lau ginene, abati lalga danien Jesús, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayarati larida wa guagdan aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maniyo, aba tilanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdani, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gulun fariseu gu.
1: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furesa.
0: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisura houtia ubaru burile hubara ha weirigu timabanya, aba laniye gu hon.
1: Tamele ba misura hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lubidun agai ubaru, nyubu in lien aba ya misura houti weirigu timati boi. Aba me liabin le amisura ha balun, laniye ga me bon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misura hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugu.
0: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
7: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihi, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba labahu da uni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya ku lun musu, Bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudiri lu musulu giya bai balida sun uma bau gudi le uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosur ne sun ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwa bai la niya ba hata ge ha na misir ha banya egiti lida na dine ragudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hun.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani aba la fala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gien me la sinere watag manago mucha her haba ha ari balin lao hani game gomes te wuguri le ama watag mano sinalu muti agumucha ahin la uri bu halubai ama uruwe luma ama uruwe mafun gen nyuruti furumi elon la saminero ahin gayara bai lubai la gain de how dc mi lu su darago luma le how bai wen milo ahin tiarita go lago sinaba ila dame le dice gli le aba uruwe Aba melona ha aringa lon lo maori bo ha hama lo rebelo no lidon darangelo itara linha lo beiti forumi guare hitagia le migno ti son le luma belo la fala runina sinati nane bela discipulo buiti salo gamalumo a le fer dira lo baso ma kabo ge u hola ma buidu halime nilo labu na wagu na du lida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui bergalime agari gari guba yelo hagambo agamba hama
9: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariñe gatigin Jesús hon lani discípulo go.
1: Ñeñe mehaba eyub diri risite. Ñeñe gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñe galun luago la shagaru yela au nigru tiligi yali risi. Aba ti laguwa no liyub diri lun. Aba lariñe go lun. Idaliñe sa kati le ariñe wago bayno buwago. Ariñe go bayno idaliñe la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inumege. Abati le redero oni giriti ligi ya saminara, larinya galungwa rigu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagma nunoi. Mereti naluna wadiga marimua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadiga marihadina. Abalona hahawagu haduwe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Abalala gudini le furumiyati, larinya galung. Atri nyimba duwe runi ni yubdiri. Aba larinya gulun, doi no muti sa barinya garaba. Aba ti larinya gun, ouni guru ti ligi elun, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalagudun aba, larinya galun, aginya buguya, atrinya mba duwe ha. Larinya galun, sa sagu turigu. Larinya galun, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau ouni guru ti ligi ya, lida ligaburi ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñega.
1: Ariñega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginya lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginya lida le gi bebay. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lun bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigia. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate uweri ti linsi nye hong. Iere guti lumbungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwa waba weyu aba lonwe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufriri ya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habwe hilanya. Aba linyuru ni ilarihi. Aba larihi ni Abraham dice guiña luma Lázaro ñu loba guiña. Aba ti laguara con lariña ga. Nugu si Abraham, budeme na bu, o un habu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, ñu bi lamu ga edere tuagu niñeña. La diga na sufri niña saragu lida watu ke metile. Aba lariña go Abraham lu, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lu Lázaro, uri bati meha da, gueto, buiti da lunja. Buguya a sufrira. Bogu digi en lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lu nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo. Lu bona hani Lázaro lubi en nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye. Lu ladumre ha hon miyabi hamamuga gien lidon fulaso lani na sufriru nile. Aba larinya gu Abramo lu. Anihin le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika hama gasulau. Aba luna bu risiti lariniga. Binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Lariniga Abramo lu. Ahin maha ha bai hadugu gasulau le lariniga bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lu lidin adimure ha hon.
9: San Lucas Capítulo 17.
0: Abalariengo Jesús un lani discípulo gu.
1: Sumada ani bela buri kati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugia bu gurigi le afigo guduti amo. Buiti mati hamugalu lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu burigi nye banya ha. Goni ki huma lubaiti. Ahi adiga ba mule obibu ganyen uribani bo weri di bai. Ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni buon sedu wei yasu lida aba weyu, sedu wei yasu liabi aringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsero afinye ni hida, ibidi hamuga nyurere la keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringo tun tidibu webe to, Gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihin funagi aba hida gen ayengu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, larige lawon ha, o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayengu rikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame laso mo hadugu nile uwagu bilariyango bungu yuhun lu hadugu ni, lunti hariyango, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, Lubaron, aba herederu dice loi, aba hagu oregun lun iter.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi ba linha, Jesusu aba larinha guhon.
1: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinha lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenin lubai Jesusu, adimure heina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu drogun, Dari la dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abatilariye gu Jesusu.
1: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilariye gu lu wuguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalariye gu hon.
1: Dame le lagume seron laru in habungiyo, mari hi bai, mari waku bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali laru in habungiyo hagana guwa.
0: Abati lariye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badina la, ibi ni luaguri gu aba weyu, gama lumo, masusara dube lida da ligie, lariye waku ba hon, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi. Mafala ron humanya me, ladiga itra ke lari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu, lun luwagun le aba, itra luba damele nagir budun ubo wagon awle wagori garo wargati. Ani lunti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagiye me gurigi halani na danle nao. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, awle wagori garo wargati. Dame haligiya, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura, aba hanyara da gun sungu bai. Itra luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bai. Itra luba dame le niabi awle waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba, Ahe anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le grigele arabu belida aure ligia magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru libagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi riti libagari ya ubogu nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, tanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
2: Halia basala susede da kate ile wabure me.
0: Lariye gahon.
1: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
9: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suanda, me feidi rahamamugai, hagura sun, la niega hon.
1: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinya bungiu lo, me bene seligia launi aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hila meha tumari, saguayo tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiriche tun, luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigien, abalariye gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, ase da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli inugurasun.
0: Abalariye gun Jesusu.
1: Aniha alariye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo ariye bu weyogo, lalu du bafunagi ye luba launabu niye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubo wagon, nadari ru bafunasa afiye ni hada agurigi ha ubo wagubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariye ga.
1: Aba hodin biyan wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunna ratina biyan weya su lida di maso lu nagunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihin sinyelu, le luwenu luna bun lanangu lungu. Abuhari gulei lanigu wa gulau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinyahane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nangu ti lungu wa weiri, unabubi lanugu, ahen le unabubi lanangu lungu wa, Wiri bila nugu.
0: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahi ya, hagiye lilinda banya laruwe habungi ya. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruwi habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
12: Maestro buit,
13: Ta lumbu ina duguni lunga yara la ni bihini ibagari magumucha dit.
0: La niega Jesus ulun.
1: Ka wagu baringa no buiti, abar gunyem buiti, bungi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: La niega wugiri ligi elun.
13: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuro gidin.
0: Dan la gambu bali Jesus ukate ile, abalarien gulun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesus u liri dagun, aba larien gun.
1: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon la ruin habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, Sigulaw lebelurun aba risi ti lidon la ruin habongiyo.
0: Aba hariyego ha agambu bali.
10: Kati tigayara bila salbaro.
0: La riyega Jesus hon.
1: Le hasin rubay gurige adiga gayara lumuti bongiyo.
0: La riyega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falarunibu.
0: Aba la riyego Jesus hon.
1: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu loba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luago la ruin habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
0: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua, abalariengu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuago awle wuguri garo vergati. Hederegeru baduna hon ha mama banyo huriyo, Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina lari gie aba me hafaruni na hilagu bai gamalumon na saru balidange owe ni luagu lurua weyu luya na bagari don
0: woti gumfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure a hon darugu ati la nichi gu kata ile la nia gubai hon danle achil reinali Jesus uburgu heriko Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia aba lalig daha ka la susere bai. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
14: Jesusu, la tiga wa kudavidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichu ligia tuma laguwa raha.
14: La duga wa u Davidi, u deme nabu.
0: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jara fali lun, abalarinya gulun.
1: Kapa buse rube na duga bu.
0: Abalarinya gulun.
14: Nabureme, buseti na narihi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
9: San Lucas, capítulo 19.
0: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti agrige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru tuag aba tidu buwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
15: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
0: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubien la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate lehen, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara mu sakeu, abalariengu lun Jesusu.
16: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demetie. Ani ahi ibiru hadna lubei loi somo grige lawa yera aguni, nagu yigidiba gadri waya susigur lau lun.
0: Lariega Jesus ulun.
1: Seluhali asalbaruni tidon muna tau gunye. Lugundun, la diga wagunginye Abraham buguye. ligia niabi beyu bowagu aule wagiri garawar gati luna lo hanya luma luna salbaru niya haye beferi di hanyabanya.
0: Dale anyahan lubay grigia agamba hen lariye gunibri Jesusu kate ile abala bagdagu aba hempulu hon ladiga ayara fadai na lila lun Jerusalem ani arita gotinya luagu lagume serala lariwi habungi.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalona a Hawagun Lumusu ni a Habuga Umba Yalichi Gesensu Luna la Subdiruni Atrien La La Gaya no Kara Aba Abaleabin Lefurumiate Abalarinagon Nabureme Ganyin Tina Disi Weya Suligibagun Bisensu Larinha Guru Weilon Buiti Aba Musu Buiti Buguya Keigun Flipu Bay Lidan Le Murusun Rugote Nichika Debu Aguma de Halidan Disi Fulasu Abayaliabin Habiyama Abalarinagon Nabureme Ganyin tina sengu weya suligi bagun bisenso. Abaginya larinya gulon, bagoma dihalida sengu fulaso. Abatiliabi aba, abalarinya gon, nabureme, aniha bisenso. Arida numutitida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Redi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gumba. Abatilarinya gon uruwe ilon, musu uribat. Lago guanari guberenu nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michi gububali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
2: Abalarinye gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Abaharinye gu lun.
1: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Abalarinye gu uruwe.
1: Narinha ne hon. Luago sun la le gamati, li chukuba laun lon. Le mamati, ibi ni le luma bay, la gida ruba lwe. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
2: Larige la niegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betufahe, luma betania, jerafa luvubu le giri bay olivu, Abalarinye gu hon biyan hada ge lani disipulu gu.
1: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hechilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luago busen lani habure me.
2: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niya laburinya, Harinya gahon.
3: Kau wagu hafara gadei burig le.
2: Aba hou na buniya. Harinya gahon.
4: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba ti hanugni lu Jesusu. Aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burig. Aba hawaira gaduni Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan le yarafanya. Lularari rububu le olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha la ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe hariyaga
5: Biniwa ti huruwe le nyumbi be li daliri wabureme ni adarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage
2: Aba ti hariyagu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu
6: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu
2: Lariyaga Jesus hon
1: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha, lagua raha pa laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu gu ligia, abala yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia la niyaga.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara belichi kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lubai uwe uburi uribati hun. Hatuga me haga ni aba bariya ruge yegu wa lau huburu gute lunsinya la hafridu nyingi. Aba me haga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha gubay fulasu sun suwe na gubay. Migrun banya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Laduga me beresen huma lau orale liyabi bay bungiyo asalbaron.
2: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
7: Larinye hanre tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habu tigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu.